107.9 Taps Radio. At di ba matagal-tagal lang oras na pagsasamahan na naman natin mga kapatid. Mukhang pagsasawaan na naman ang aking boses. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok na sa atin sa kanilang mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan pa man yan. Sa lahat po ng mga listeners natin na sa mga oras na ito nakatune na po sa atin, good morning, good morning, good morning! Ayan, para po sa mga maagang nakatutok sa ating programa, feel free to send your messages, likewise your shoutout, greetings and answers mamaya po sa ating katanungan. That's of course 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sa haba ng oras sa pagsasamahan natin, tila bagay maubusan ako ng sasabihin. Kaya maganda siguro yung topic na mahaba-haba ding pag-uusapan natin eh, no? Yung tipong mapapaisip ultimo ako. Sa mga maaga pong nakatutok sa atin, pwede nyo pong bisitahin ng aking FB page na medyo sumikat-sikat naman ako kahit papaano, no? Matagal na namayapa ang aking ano eh, yung aking FB page eh. Parang mga 37 years gano'n. Sa mga naka-tune in po sa atin sa kanilang mga sasakyan na tayo nahagip sa mga oras na to, mamaya po siguro mahagip na tayo dyan sa Taps Alicia, Ilagan, Rojas campus natin. Medyo nagkakaroon lang po ng fix natin mamaya yung problema. Malay kasi natin kayo pala may problema. Pinasa yung blame eh, no? How's your Monday mga kababayan? Parang meron pa tayong tinatawag na Monday sickness para sa karamihan dyan ha. Parang tipong tinatamad ka pang bumangon, di ba? Merong hangover no Sunday kapatid. Ama ba yan? Isa kang huwarang na empleyado tapos naglasing ka nung Linggo. It's not you hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw yung dati kong kakilala kapatid. Isa ka ng ano, isa ka ng katulad ng isang senador na palamunin. Wala ko sinabi kung sino ha. O kung sino sa tingin mo yung palamunin na senador na yun, congrats. Aware ka sa nangyayari sa lipunan. Hindi ko nga alam kung aware ka rin doon sa tinatayong AI manufacturing company dyan sa may New Clark City. Dyan sa may, yung tinatawag nilang Pax Silica. Ang daming nag-o-oppose yan ngayon mga kapatid eh, no? Ano yung nangyayari dyan? Baka pwedeng pakibigyan ako ng update mga kapatid. Konti lang kasi yung knowledge ko about dyan. Anyway, sa mga naghihintay ng ating QOTD, question of the day, ito po ang ating katanungan. Na-prepare ko lang to mga 2 minutes bago ako umere. Diba? Sabi ko kasi sa sarili ko, I want to share something na may matututunan din sa akin yung mga ano, yung mga listeners natin, no? Ayoko yung puro kabulastugan lang, di ba? Puro ano lang, puro Emil. Sorry naman yung ano, yung kahit papaano may matututunan kayo sa akin. Ay, narinig ko to kay DJ Max sa Taps 107.1 and 107.9, eh. Sinabi talaga yung dalawang stasyon niya. Our question goes like this. Ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Again, ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Ako kasi marami-rami akong pilosopong katanungan sa buhay ko eh. Gaya nito, bakit boxing ring ang tawag sa boxing ring? S-square naman yun, diba? Yan, ganyan yung mga gusto kong katanungan na gusto kong may kapupulutan kayo ng aral sa akin. Diba? Diba? Parang ang laki ng ambag ng tanong na yun sa lipunan eh, no? Parang na-resolve ba niya yung sigalot between West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas, no? Parang na-resolve ba niya ang kahirapan at taggutom sa Pilipinas. Bakit ba kasi blackboard ang tawag sa blackboard, eh green naman? Hindi makarelate ang Taps kasi hindi po dito naka-blackboard eh. Naka-ano po, interactive board, diba? Social. Kaya kung gusto mo naka-socialan sa buhay, dito ka sa Taps. Kung gusto mo ng tutok na pag-aaral, well, dito ka sa Taps kapatid. Kung gusto mo ng chill-chill lang, eh di, doon ka sa alam kung bayad ka lang. Wala ko sinabi kung saan yun, ah. Ang akin lang, kung gusto mo ng quality education, choose wisely. Choose Taps, diba? Patay, nagpatawa doon, ha?
again.

Ang ating text line, mga kababayan, mga kapatid, 0935-810-8217. Our question goes this way: ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Again, ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? O, diba, ano itong tawag dito? Medyo trending to sa ano eh, no? Sa TikTok nung mga nakarang araw. O, diba? Join the bandwagon, eka nga nila. Kumain na po ba kayo ng champurrado with Java rice? Na-try nyo na po ba yun? Kasi ako na-try ko na eh. No? Sarap kaya. O kain na po kayo dyan ng rice with extra rice? Bakit kaya yung mga Pilipino ang tawag nila sa Colgate eh ano? Ay sa Colgate eh close up. Abangan ko ang inyong mga text, ang inyong mga paramdam, mga kapatid sa ating text line or sa aking FB page. For the meantime, let's get back to the music. Uy, day one ngayon ng mga ISU ones natin, ano, dyan po sa may Echagüe campus. Hello po mga ISU ones. Nagawa nyo dyan, ha? Kunyari na kayo nakikiparado, uy, agad kayo. And syempre, meron rin tayong career orientation ngayon para sa ating mga newly hired teachers dito po sa may Top Santiago. Patawa naman ang patawa si DJ Max. Di ba? Again, abangan ko ang inyong mga mensahe sa 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got our song from Kyushe with a song called Bakit. Since ang dami nating bakit sa mundo. Back to back with Bakit Ba Ikaw by Michael Pangilinan. Bakit parang puro bakit na lang? Diba? Keep right here on 107.1 and 107.9. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Enjoy our songs. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio.

8:41 on the clock. Good morning, good morning, good morning! Kapiling niyo pa rin po, DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Maganda umaga po sa inyong lahat! Medyo may intrimitida sa ano eh, may intrimitida sa comment section sa aking live sa TikTok ngayon eh. Akala ko si Ted Filon eh. Grabe naman yan, Papa Alvin. Sa mga gusto pong magpa-remap dyan, magpa-tune ng kani-kanilang mga sasakyan kung gusto ninyong madagdagan ng extra boost. Ewan ko lang ha, di ko sure kasi kung nagre-remap si Papa Alvin ng gasoline na engine. Eh. Pero sa diesel kasi, malupit to si Papa Alvin eh, no? Papa Alvin Cardenas ng Ace Auto Electrical dyan po sa may Rizal, Santiago City. Malupitan eh, no? For those of you guys, nakaka-tune in lamang sa ating programa at ngayon-ngayon lang nakahagip ang ating radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po ang kapiling ninyo. Ako po si DJ Max. Wala man sa itsura pero ganito talaga ang buhay. Shoutout daw parts kay Angel Mark Lagliba. Uy, paring Angel Mark Lagliba! Meron nga po tayong question of the day, QOTD. Our question of the day goes like this, ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Again, ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Gaya ko, no? Bakit boxing ring ang tawag sa boxing ring? Eh, square naman siya. No? Bakit blackboard? Eh, green naman. Diba? Bakit pure gold ang tawag doon sa pure gold? Eh, green din naman yung pure gold, di ba? Pa-shoutout kay Clarissa Ribunal. Oh, big shoutout, Clarissa Ribunal. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa at sa mga hindi pa naka-tune in sa atin, anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pa tumutune in sa akin, kapatid, ha? Anong ginagawa mo ngayong umaga? Ayan, sabi dito ni Texter 4107, pag nasa likod ko ba si Crush, Crushback na ba tawag doon? Ganda nga naman ang pilosopong tanong niya sa buhay. Ano? Shoutout po kay Mark Rainier Tandok. Favorite po niya kayo. Ha? Favorite agad. Ha? Parang ang bias agad na niya. OA. Rainier Tandok. Ayan. Hello sa'yo. Shower out naman dyan, Beshi, bigyan kita pinya, matamis. Galing dito sa amin, San Guillermo. Uy, gustong gusto ko yan. Ang mahal kasi nung pinya dito sa amin sa Santiago. Yung presyo ng mga pinya dito sa Santiago, parang ginto. Dedok na. Baka naman, Tara J Vlogs. Ayan, pahingin naman ako ng pinya, kapatid. Pa-shout out sa asawa ko, Papa. Sana di niya na ako awayin. Pag tinu-tinu ka kasi, Papa Alvin. Ano ba kasing ginagawa mo sa buhay? Itigil mo na yan. Bumibili ka ng foil, wala naman kayong iihawing bangus. Sa mga gusto daw po na magpagawa ng sasakyan, may libreng kiss kay Papa Alvin, kaya araw-araw itong inaaway ng asawa niya. Ikaw ba naman, napakagwapong tao eh. Habulin eh, habulin ng tambucho. Nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Papa Alvin kasi pag binubusinahan ko yung si Casper tas si Mrs. niya nagdadrive, di ako pinapansin kaya di ko na pinansin. Famous daw si Papa Alvin eh, binubusinahan ko yung sasakyan niya, hindi ako hindi ako crinash back. Ayun, si Madam Ella. Ma'am Ella, hello po, good morning. Ito naman si Papa Alvin, nanonood ng live ko. I-tune in mo ang radyo mo dyan sa Ace Auto Electrical. Nang mabuisit ko naman yung mga customer mo, sasabihin ko kung ano yung mga kabulastog ang ginagawa mo dyan. Bakit tinawag na second home ang school kung bawal rin naman matulog, sabi ni Clyde sa ating FB page. May point siya, kapatid. Bakit nga naman yung tinawag na second home ang school, bawal naman matulog? Galit na galit ang mga teachers, di ba? Sabi second parent yung mga teachers, di ba? Ituring nyo kami bilang pangalawang magulang ninyo. Eh nung hiningan ko ng allowance, hindi naman nagbigay. Di ba? Pinapasagot ko yung tuition fee, ayaw naman. Eh second parent nga, di ba?
Shout out kay Junmar. Di ako kinakausap, di ko hinatid sa sasakyan. Bawi-bawi lang din. Sabi ni Sir J. Guillermo, ikaw talaga kasi, Sir J. Medyo anong kahang, tawag dito? Ano ang tawag doon? Revengeful. Bawi-bawi lang eh, kaya niya. Taga San Guillermo to eh. Guillermo ng apelyedo sa taga San Guillermo pa. No? Speaking of San Guillermo, medyo naligaw kami dyan sa may circles, Sir J. Paki-ano nga kami, pakilibot nga kami ng maayos. Sa mga nagtatanong kung sino yung mga ka-interact ko ngayon, eh, nakikipag-usap ako doon sa mga nagko-comment na makukulit dito sa ano, sa ating live, sa ating TikTok. Kapag ba hinihintay mo yung waiter, ikaw na ba yung waiter? Sabi ni RJ. May point din siya. No? Waiter ang tawag natin dun sa mga servers natin. Pero tayo naman yung naghihintay. So di ba dapat tayo ang ano, ang tinatawag na waiter? May point siya, no? Ang lalim niyan. Ultimo si Albert Einstein, di naisip yung tanong na yun. Meron po ba si DJ No Name? Sabi ni Carlito, wala po siya ngayon. Katatapos niya. Hindi ka nakainig, kapatid. Si DJ No Name po ba ay si Doc Mike din? Hindi po eh. Magkaiba nga eh. Mike o, tas No Name. Walang pangalan si No Name. Si Doc Mike meron. Ayun, Mike. Wala po ngayon si DJ No Name. Katatapos po ng

9:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan, sweethearts and ating mga fellow Tepsians. Sa lahat po na mga nakikinig sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Diba, napakaseryoso ng background music, tapos meron tayong ganung ano. Kabili niya pa rin po, DJ Max, right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12 noon. For those of you guys, nakaka-tune in lamang sa ating programa na medyo na out of context o hindi alam yung context ng pinag-uusapan natin kanina. We've got our question of the day, yung mga piloso pong katanungan sa buhay ninyo. Yun nga, ang daming nag-share kanina na gaya nung isa na bakit daw tinawag na second home ang school, bawal naman daw matulog. At yung mga tanong ng mga Pilipino na ultimo talaga sila, Albert Einstein, di ba?

mga utak ng mga yan, busy-busy sa theory of relativity, mga ganyan. Balikan natin yung mga Greek philosophers natin, hindi rin nila naitanong yung mga ganyan nun eh, di ba? Sabi dito ni Aries, ano ang unang salita at bakit tinawag na salita ang salita? Parang tinanong mo na lang na bakit ang tawag sa bakit ay bakit, di ba?

Sabi dito ni Lizelle, pag ba nagkalindol sa Mars, DJ, earthquake pa rin ba ang tawag doon? Ganda nung tanong mo. Mars quake eh, no? Yun yung tawag dapat doon, di ba? Mas magandang pakinggan. Earthquake, or siguro quake na lang. Kung di naman na choco taps mo. Kung ang Tagalog ng correct ay tama, bakit ang English ng tama ay right, tapos Tagalog ng right ay kanan? At yung tinatawag natin, dynamic ang language. The same time, marami kasing words na pwedeng gamitin to translate the word na ipapatranslate natin. As an English major, sinagot na seryoso yung tanong eh. No? Yun ang katanungan na mula kay Aero. Ito siguro yung tanong ni Aero na kagabi niya pa iniisip. Kasi nagpost tayo sa ating FB page ng mga tanong na hirap nilang sagutin sa buhay nila. Ito yung tanong ni Aero na hirap siyang sagutin, magdamag daw niya itong pinag-isipan eh. Pag ba kinausap ko yung basurahan, tawag ba doon ay trash talker? Sabi dito ni Kay from Sagudai Quirino, diba? Ang ganda ng mga tanong ng mga Pilipino. Dito mo maiisip or marirealize kung gaano talaga kataba itong mga utak nila. Eh. Mapapaisip ko na lang sa mga thought process ng mga taong ito. No? Anong oras ginawa ang orasan? Umaga to ginawa. Kasi kung gabi, hindi nila mahanap yung dial tone. Dial tone yung dial nung orasan. Well, sabi dito ni Asheng, let me explain something, DJ. Go ahead, di ba? Let us enlighten our listeners, di ba? Kung sa tingin mo ikaw yung makakapag-enlighten sa kanila, di so be it. Ikaw na pala itong matalino. Pwede bang ilagay, DJ, ang ball pen sa pencil case? Sabi dito ni Chan. Depende kung ball pen yan. Kasi kung ball pen yan, hindi pwede. Ba't nga naman kasi pencil case lang ang tawag sa pencil case, may ball pen naman. Bakit walang ball pen case? Ganda ng tanong na yan, ha? Pakiano nga yan, Mongol? Pakiayos yan. Yung mga tanong talaga na hanggang ngayon wala pang kasagutan, ultimo yung mga Illuminati nahihirapan. Kapag ba nahulog sa sahig yung sabon, DJ, madumi ba yung sabon o malinis na yung sahig? Sabi ni Nicole. Alam mo, nahihiwagaan ako dito sa part na to, no? Kasi di ba nga, may sabon kasi pampalinis at pantanggal ng bakterya. So, tama nga naman siya, may point siya rin. Pag nahulog ba ang sabon, marumi na ba ang sabon o malinis na ang sahig? Diba, parang yung nakita kong video sa TikTok na yung white ice cream, yung vanilla ice cream, at the same time, yung chocolate ice cream na nagbanggaan. Yung white ice cream na punta dun sa chocolate, tapos yung chocolate na punta dun sa vanilla, di ba? Bakit circle lang lemon square? Tinanong ko na yan dun sa may-ari. Ang sabi niya, wala kang pake. Sariling product namin to, gumawa ka daw ng sarili mo. Sabi dito ni Christine. Ni Christine, bakit daw circle ang lemon square? Uy, meron namang mga lemon square na square talaga. Diba? Ay, cupcake yata yun. Pero cupcake is lemon square pa rin, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Bakit building ang tawag sa building kahit tapos na itong i-built? So, dapat pala built na tawag sa kanya. Cheers, parang cheers built gano'n. SM built gano'n. Annex built na. Tama nga naman. Nasa ano pa lang siya? Bakit verb pa lang siya, no? Bakit action word pa lang? Pag sinaksak ko ang serial killer na ba ako? Sabi dito ni Red. Hindi, ang tawag sa'yo, panga.
panga ha, sabi ko panga. Kasi masasakit yung panga mo pag sinaksak mo yung cereal. Siyempre, isipin mo na lang din. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga pilosopong katanungan. Tatahanapan natin yan ng solusyon sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Hanggang alas 12 tayo magkakasama-sama at mahaba-habang oras ang ating pagsasamahan, mga kapatid. Sa haba ng oras na ating pagsasamahan, feeling ko mapapa-overthink ka rin sa mga katanungan ng ating mga listeners. At ang tawag na sa'yo ay Thinkerbell. Napa-overthink ka ng mga katanungan ng ating mga listeners. Kapag natulog ba si Hisung, nakahiga din ba siya? Sorry ah. Wala kasi akong ang tawag dito, awareness with regard dyan sa mga taong binabanggit mo. Sino po ba si Hisung? Paki-enlighten nga ako, Faith. Kasi hindi ako familiar sa kanya. Ang kilala ko lang na nakatayong matulog si Petra. Kasi siya ay kabayo. Sino kayang maglilibing DJ sa huling tao sa mundo? Si Noah. Kung di si Noah, malamang sa malamang si Moises dun sa Red Sea. Or baka yung mga ano, yung mga alien na lalabas dun sa Pyramid of Egypt. Or baka dun sa branch nila sa Bermuda Triangle. Or yung mga natutulog dun sa Area 51, ganyan, di ba? Pwede rin naman silang maglibing. Or siguro, pag nagunaw ang mundo, bahala na siyang tamaan na lang ng asteroid tas kainin ng asteroid. Doon na lang siya sa loob ng asteroid. Patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe dahil sa haba ng ating oras sa pagsasamahan, ako'y naiihina. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Beyonce with a song called If I Were a Boy, back-to-back with Rihanna's California King Bed. With yours truly, of course, my name is DJ Max.

Again, that's 0935-810-8217. And our question goes like this. Ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Again, ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Marami na nga po ang nakapagbahagi ng kanilang sagot or kanilang tanong sa ating text line kanina. Gaya nito, may tanong si Yumi. Sino po ba ang mas bata DJ? Si Efren Bata Reyes o si Megan Young? Parehas kasi silang young, di ba? Dito sa Pilipinas, syempre mas bata si Efren Bata Reyes. Sa Amerika, mas bata si Megan Young kasi dun siya young. Si Efren Bata Reyes kasi, sa tingin ko mas bata si Efren Bata Reyes. You know why? Kasi wala na siyang ngipin. Si Megan Young may ngipin pa eh. Why? Siyempre diba, pag walang ngipin, baby. Grabe yung tanong din eh. Hindi ko naisip yun. No? Parang tinanong mo na lang din, ano ang mas banal? Santong kabayo o banal na aso? Kapag ba may regla ka tapos umupo ka sa table, tawag na ba doon ay periodic table? sabi ni Bubbles. Kapag ba may regla ka tapos umupo ka daw sa table, tawag na daw ba doon ay periodic table? Pakisagot nga po to mga kapatid, mga listeners natin dyan, fellow classmates and Topsians. Ganda ng tanong na yun na Bubbles. Ang witty. Bigyan kita dyan ng champurado with java rice eh, ng maano ka naman, tawag dito, mabusog-busog ka naman. Bakit yung soup kinukutsara, yung tubig hindi, eh parehas lang namang liquid, diba? Try mo na lang, ilagay yung tubig sa plato, dun mo inumin. Marohas yan. Ano po ang Tagalog ng bag? Merong Tagalog ang bag, no? Halatang di ka nakikinig sa Filipino teacher mo nung high school ka. Meron, may mas malalim na Tagalog ang bag. Parang yung di ba yung upuan sa lumpuet, di ba? Yung, may nagtanong sa akin yan nun eh. DJ Max, anong tawag, anong Tagalog ng upuan? Yung literal daw na Tagalog or yung mas malalim na Tagalog niya. And I answered sa lumpuet, di ba? Tama naman. Then may follow up yung student ko. Ang tanong niya, ano naman ang Tagalog ng wheelchair? Siyempre, hindi naman ganun ka-vast ang knowledge ko bilang di... Oh, vast, ang layo? Vast? Hindi naman ganun kalawak yung knowledge ko. So I answered, ano ang Tagalog ng wheelchair? Kaya sabi ng estudyante ko, sa lumpo. Medyo, medyo dark yung humor na very laughable, diba? Lahat ba ng tama ay mabuti o lahat ng mabuti ay tama? Oy, ano to ah? Very philosophical ang kanyang tanong. Lahat ba ng tama ay mabuti at lahat ba ng mabuti ay tama? I'll be taking that on a note. Ganda ng tanong, very philosophical. Hindi siya tanong na makakapagpaunlad ng lipunan. Isa siyang tanong na makakapagpaunlad ng iyong pagkatao, di ba? Lahat ba ng tama ay mabuti? O lahat ba ng mabuti ay tama? Pakisagot nga ito kapatid. Sa mga may dyan, kasagutan. Nagkakaintindihan ba ang isda ng China at isda ng Pilipinas? Parang sinabi mo na lang din na kung yung aso dito sa Pilipinas at ang aso sa ibang bansa ay nagkakaintindihan ba, di ba? Very yun, very very cute yung answer, ayun sagot, yung tanong I mean. Very hindi siya inaasahan kumbaga eh, no? Yung tanong na medyo mabubwisit ka ng konti. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga katanungang medyo nakakapagpainit ng dugo natin, di ba? Sa ating text line man yan o sa aking FB page, ang ating text line ay 0935-810-8217 at ang aking FB page naman po ay DJ Max. Required bang i-stop yung video siya ka mag-scroll? Depende. Sa fire exit din ba lumalabas ang apoy? Pwede rin siya sa entrance.
Kasi ano eh, walang pinipili ang apoy. Saan patungo ang One Direction? Sa ano? Sa heaven. Uy, medyo dark yung humor natin sa part na yun. No? Big shout out to ano, wag na. Fan din ako ng One Direction eh, kaya medyo nalungkot ako nung nawala na si Liam Payne. Saan na patungo ang One Direction? Eh, saan na kanilang mga career? DJ Eto, pakisagot nga, bakit ka umaasa kahit alam mong wala kang pag-asa? Ay, ano? Trying my very best, diba? Trying my luck. Anong silbi ng EAC sa itch? Very Bisaya, no? Itch lang pala. Yung itch lang pala yung ano, yung bibigkasin doon, yung letter itch. Very Bisaya. Pero ano, no? May point, no? Yung EAC sa itch, tapos yung A and E sa R, yung Q sa QUE, di ba? Mga ano, tanong ko yan kay William Shakespeare pag nagkita kami. Kapag ba yung bata umidlip, ang tawag ba doon kidnapping? No, kid sleeping po. Ah, sorry. Kapag ba nilagnat ako, kaka-cellphone ko to? Sabi ni Casey. Hindi, ano yan? Kaya ka nilagnat dahil sa nanay mo. Kakananay mo yan, di ba? Hindi yan kaka-cellphone. Kakananay mo yan, kapatid. Diba? Yung mga nanay, ano, na nagkasakit ka, ganyan, bumagsak ka. Kaka-cellphone mo yan, di ba? Laging ganun yung ano ng nanay. Alam mo talaga, mas doktor pa ang nanay natin. Alam niya na kaagad yung rason kung ba't ka nagkasakit eh, no? Wala nang ano-ano, kaka-cellphone mo yan. Give those messages coming cause I'll read those when I get back. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from A Cab of Joe with a song called Multo. Back to back with Earl Agustin's Dalangin. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ.

10:11 on the clock. Welcome back to me and welcome back to you. You're still with me. My name's DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. Gonna be with you till the hour of 12 noon. That's another 4 hours of your time to spare with mga Tapsians, fellow classmates. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Para sa mga nais pa rin pong humabol na kanilang mga mensahe, feel free to do so now. Our text line, that's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. And we've got our question of the day or QOTD, which goes like, ano ang mga pilosopong tanong mo sa buhay? Madami na nga nagpadala ng mga kapilosopuhang anash head. Para naman medyo in ka sa context ng pinag-uusapan natin today, di ba? Para po sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan, I hope you're having a great time driving your car. Sa mga medyo malayo-layo ang pupuntahan, eh hayaan mong gisingin kita kung medyo inaantok kayo. Baka iba ang patunguhan ng iyong sasakyan. Sabi dito ni Cheat, pag magiging kami ba DJ ng crush ko, tawag po ba doon ay imposible? Yan, buti sinagot mo din ang sarili mong tanong. Pag magiging kayo ng crush mo, tawag doon talaga ay imposible. Ako na yung nagsasabi sa'yo para di ko umasa, di ba? Masakit ang umasa, hiyam mong gisingin kita ng katotohanan. Kung medyo masakit, eh, kumambyo ka dyan. Ay, a big shoutout daw po pala sa mga nakikinig sa atin sa Palengke na Santiago City, pati na rin po dyan sa May Alicia. Good morning po sa inyo lahat. Kapag ba naglakad ang butterfly, eh butter walk na tawag doon? Hoy, ganda ng tanong na yun. Medyo nahihirapan din ako sa isip ko doon. Kapag ba naglakad ang butterfly, eh butter walk na po ba ang tawag doon? Sabi ni Bella. Yes, Butterwalk ng tawag doon. Ikaw na gumawa ng bagong name niya. Perfect yan. Pag ba nag-military ang Bangtan, sila naman ang Army, tapos kami naman ang BTS, sabi ni Meowzy. Ah, okay. Pasensya na. Medyo hindi kasi ako aware sa mga ganitong bagay. Army ang tawag. Kanina ko pa ito inaalam. Kanina ko pa kasi ito binabasa. Army ang tawag dun sa mga fans ng BTS. So pag pumasok naman sila sa military program, eh sila naman ang Army, tapos BTS naman daw ba mga fans. Okay? Pasensya na ha. Hindi naman sa tumatanda. Medyo ano lang, siguro hindi ako in sa mga... Sabi dito ni Sai, surprise natin si Jesus sa birthday niya, sabay-sabay tayong umakyat. Mauna ka na, di ba? Eh, sunod na lang kami. Hindi naman takot akong mamatay, ano? Not now, di ba? Una ka na, Sai, sunod na lang kami. Kung sa tingin mo, yan ang ikagaganda ng buhay mo. DJ, napanood ko yung live mo kanina sa TikTok. Congrats sa panood mo. Nag-enjoy ka ba? Daming kabulas tugad doon sa TikTok kanina eh. Medyo nawalan tayo ng wifi kaya tinigil ko na muna. Sa mga ano po, nakapanood ng live natin, eh ano po kasi, medyo kailangan ko daw yun ano, gawin. Para makilala naman ako kasi bago-bago lang po ako sa radyo. Mga 8 years. Bago lang po kasi yun. Siyempre, kailan ba ako unang umere? I still remember that. September 9, 2000. Sinabi talaga, eh, no? Pag ba tinulak, bakit magiging pusher na ako? Yes! You're a pusher! Isa kang pusher! Bakit po fire truck DJ ang tawag? E tubig naman ang nilalabas. Tanong ko doon sa kapitbahay namin bumbero mamaya. Kasi kahit ako naguguluhan sa trabaho nila at sa ginagawa nila, pati na rin sa mga sasakyan nila. Kung bibigyan ka ng pagkakataong gumanda, anong karapatan mo? Defend your answer, Sheila, sabi. Oh, Sheila. Sabi dito ni Clyde, kung bibigyan ka daw ng pagkakataong gumanda, anong karapatan mo? Nakikinig po kasi siya ngayon, DJ, sa bahay nila dyan sa May Jones, Isabela. Hello!
Wala ka naman palang karapatan, Sheila, na gumanda, sabi ni Clyde. Anong karapatan mo, ha? Ba't ka umugot ng karapatan? Eh, di ba? So, grabe naman si, ano, si Clyde sa part na yun. Parang pinagkaitan mo na rin siyang pinagkaitan mo siya ng karapatang mabuhay. Bakit ang Mars nasa Earth? Mars, pautang naman. Oo nga naman, ba't nasa Earth sila? Di dapat dun sila sa ano, no? Sa ibang planeta. Kapag ba no, tumakbo yung jogging pants, running pants na yun? Tanong ko mamaya dun sa kaibigan ko nagtatrabaho sa bench, no? Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Huwag kamayong mag-alala dahil ko kay iiwan hanggang alas 12 ng tanghali. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Bonnie Tyler with a song called Total Eclipse of My Heart, back to back with Bon Jovi's Bed of Roses. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Taps Radio.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

That was Ben and Ben with Araw Araw. Still here and only here on 107.1 and 107.9 Tabs Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. 10:42 on the clock. Magandang umaga pa rin po sa inyo lahat dyan. Malapit na naman ang pananghalian. Sa mga magla-lunch na dyan ng ganitong kaaga, buti hindi kasi inisita ng boss mo. Sa mga wala namang pananghalian ngayong araw, buti di ka pa kinuha ni Lord. Mahaba-habang ano yan ha? Mahaba-habang penitensya yan, kapatid. Anyway, meron nga po tayong QOTD question of the day. For those of you guys nakaka-tuning lamang sa ating programa at medyo hindi aware sa context ng pinag-uusapan natin kanina at the same time ngayon, di ba? Kasi ginagawa mo kanina, ba't hindi ka agad nakinig dito sa atin? Kung saan-saan ka kasi nakikinig eh. Dito lang, 107.1 at saka 107.9 Tabs Radio. Pag nakinig ka pa kasi sa iba, pakikinig sa iba yan. Hindi pakikiapid, ano? Pakikinig sa iba yan. Sabi ni Eric dito, pag naging santo ba si Rio DJ, tawag doon San Rio? Sino naman ang santo na may pangalang Rio? Ay, sino naman ang Rio na magiging santo sa tingin mo? Ah, okay, hypothetical lang kasi. Kapag may Rio daw ba na santo, magiging pangalan niya na pag naging santo siya ay San Rio. Wala tayong magagawa dyan. Wala nga naman ibigyan siya ng ibang pangalan. Eh, yun nga yung pangalan niya, kapatid, diba? Sabi ni Nikki, pag ba sinagot ko si Mama pag nagsisermon siya, tawag ba doon flip-top battle? Yes, tama po. Walang ibang tawag doon kundi flip-top battle. Kasi wala kayong ibang gagawin dyan kundi mag-trash-talkan ng nanay mo. Nung inire kita, alam mo ba noon, siyam na buwan kitang dala-dala. Mga ganyan-ganyan eh, no? Tapos ikaw naman, nung ang ginagawa niyo ko ng tatay ko, wala naman ako doon ah. Hindi ko naman kagustuhan yun ah. Kung pwede lang, si Pacquiao nga ang tatay ko eh. Di ba? Sermonan eh, no? Na ganun, tawag dito, nag back to you yung anak dun sa nanay eh. Hindi ko naman pinili na ikaw maging nanay ko eh. No choice. Pag sa water district ka pumunta, may tubig. Pero bakit pag pumunta ka sa fire station, walang apoy? Parang tinanong mo na lang din yung pen shop, bakit walang tindang ball pen? Diba? Parang ganun din yung tanong na yun. Pero may point ka dyan, bakit kaya walang apoy dun sa fire station na nun? Pakisagot nga po para sa mga listeners nating bumbero. Sabi ni Texter 5807, nakikita ko ang butas ng karayom pero ang butas ng palakol hindi ko makita. Baka daw po kasi na ipalakol na sa'yo. Kaya hindi makita yung butas ng palakol.

Hirap talaga kapag inuubo ka, eh. Hindi mawawari kung kailan lalabas. Eto, may nagtanong ulit. DJ, hindi nasagot kung sino po ang mas bata, si Efren Bata Reyes or si Megan Yang. Hoy! Halatang di ka nakikinig, kapatid. Nasagot ko yan kanina. Halatang kaka-tune in mo, eh. Bakit brownout, DJ? Bakit hindi blackout? Oo nga naman. Actually, parang tayong mga Pilipino lang nagsasabi ng brownout. The rest of the world calls it blackout, di ba? Siguro dahil may black sa ibang bansa. Wala kasing black dito sa atin. Ganun? Ganun ba yun? Dahil kayo manggi tayo kaya brownout? Yun ba ang main reason? Hindi ko rin mawari. No? Bakit kaya? Saan nang galing yan? Bakit brownout ang tawag natin sa brownout? Eh, black naman na nakikita natin. Actually, it's not totally black. It's pitch. Pitch black. Alin ang tunay? Sabi dito, alin ang tunay, DJ? Royal True Orange o Minute Maid with real pulp? Parehas po silang dalawa na tunay, di ba? Mas lalo magiging tunay yan kung natikman ko sila ngayong umaga. Hanggat hindi ko natitikman peke silang dalawa.

Eto maganda tong tanong ni ano ni Cherry. Sabi niya rito, if money doesn't grow on trees, then why do banks have branches? Oo nga naman ano. Diba sabi ng nanay at tatay natin kapag hingi tayo ng hingi ng pera, hindi, wala tayong puno na mumunga ng pera. Pero bakit naman may mga branches ang banko, diba? Good point, no? Good question, I mean, diba? If money doesn't grow on trees, then why do banks have branches? Great question, huh? Very witty, parang 98 ka nung ano, nung nag-aaral ka pa lang. 98 yung grade mo sa PE. Sabi ni Louie, DJ, bakit ang pogi natin? Ako lang. Huwag mong idamay ang sarili mo, kapatid. Mga ganyan salita, hindi angkop sa'yo. Angkop yan sa akin. May accent rin ba yung mga nagsasign language? Yes, meron silang accent. Nasa pilantik ng daliri nila yon. Ba't ba toothache ang tawag kung sumasakit ang ngipin? Bakit hindi na lang tawagin na ngipin? Ay! Talagang ang tatalino ng mga Isabelino natin. Ano? Parang mga pinaglihi sa ano, sa brain cells, ganyan. Pinaglihi sa mga neurons. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at mga pilosopong katanungan sa ating text line na 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music to somehow ease your pain right now, diba? I've got here a song from Michael Learns to Rock with a song called Complicated Heart. Back to back with Westlife's If I'll Let You Go. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

That was Dowin with Sidekick, only here and still here on Sweet Heart. Diba? On 107.1 and 107.9 Tabs Radio, of course. Ay! Nakinginig kasi sa atin eh. Kamila, di ba? Nagpadala ng mensahe na nakikinig daw sila sa sasakyan nila ngayon habang nagro-rota daw. Oh, hello po din sa mga dati kong kasamahan. Hello! Hoy! Ba't kasi nandito kayo? Ba't nyo kasi ako ginugulo? Ayan, nagulo tuloy yung isip ko, kapatid. Kayo talaga. Yan. Hello po sa mga ano, sweetheart natin dyan sa kabila. Hello. Kayo-kayo talaga. Alakas din yung ano, makaikot ng utak, di ba? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at yan, nagugulo na naman ako. Yung mensahe sa aking FB page na DJ Max, likewise po sa ating text line na 0935-810-8217. Lunchtime na nga po mga kapatid, 11:11 ang ating oras. Mag-wish ka, dali mag-wish ka. Sabi kasi nila, di ba nga, pag 11:11 mag-wish ka at matutupad yan. Kung ang wish mo ay world peace, eh hindi natupad, di ba? Ay, ibig sabihin, hindi totoo ang 11:11. That only means na malaki ang pagkukulang ng 11:11. Buti pa si 7:11, di ba? Oo nga, big shoutout. Na-shoutout na nga po. Na-shoutout na nga ni... Hindi natin pwede sabihin ang stasyon ninyo. Yan, hello po sa mga nakikinig sa atin dyan sa kabila. Maligayang pakikinig sa inyo. Na-miss nyo ako dyan, ano? Kapag ba binato ko yung kalapati, kahit kabibili ko pa lang, babalikan mo na ako? Ano daw? Kaya nalulugmok sa kahirapan ng Pilipinas dahil sa'yo. Naka-move on na lahat ng tao, ikaw na lang. Kapag ba nagkita, Sabi kasi dito ni Rose, kapag nagkita po ba yung bangus ng Pinas at bangus ng Japan, magkakaintindihan po sila. Positive, magkakaintindihan sila. Kasi meron silang international language. At ang kanilang international language ay, alamin ko pa mamaya. Hindi ko rin sure kung ano yung international language nila. Tatanungin ko yung mga taga-Kabila. Baka sakaling alam nila at may sagot sila. Diba? Kasi ako, hanggang nun lang yung knowledge ko with regard to sa language ng mga isda. Yung, ano ba? Hindi ko na din alam yun. Kapag ba ang tubig maliit, hindi kita makaintindihan, maring you. Okay. Siguro ang tanong niya, kasi sabi niya rito, kapag ba ang tubig maliit, chumol na tawag sa kanya. I guess, i-rephrase natin. Kapag ang tsunami ba, maliit, ang tawag doon tsunami. Hindi ko, minsan yung, yung brain kinakapos. Medyo dagdagan ng konti ha, para magkaintindihan. Sabi ulit dito ni Clyde, gaano po kataas ang lipad ng Whisper with Wings? Paki-demonstrate nga daw po, DJ. Siguro mga 150 meters, 'di ba? Depende na lang kung may laman siyang dugo. Kasi kung meron siyang lamang dugo, eh medyo mababa ang kanyang lipad. Isa siyang kalapating mababa ang lipad. Dahil nga ni may dugo siyang nasipsip mula sa flower. Ano ang meron sa brand X at galit na galit ang ibang brand sa kanya? Defend your answer, DJ. Galit na galit ang mga mega brands at saka big brands sa brand X. Kasi nga X nila yon. Eh syempre, hindi pa rin naka-move on yung mga famous brands sa brand X. Kasi nga, tapos na nahanap na iba. X nila si brand X kung anong meron sila na hindi natin alam, huwag na natin alamin pa. Pinapalala mo yung sitwasyon. DJ, explain your answer briefly. Who let the dogs out? I guess it's your neighbors. Kaya ka na kagat ng aso. Eh.
Kasi nga ano, they let the dog out. Ano daw, mali yung S? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or sa aking FB page na DJ Max. Huwag niyo naman ako kalimutan, di ba? Again, pwede niyo po akong bisitahin sa aking FB page na DJ Max.

pumembot ang Reyna habang pumapasok ito sa Bulaklak. Hoy! Magandang explanation niya. Tanungin natin yung mga girls, bakit ba kailangan kumembot ng mga Reyna habang pumapasok ito sa Bulaklak? Pero alam ko eh, dapat hari eh. Diba? Kasi dapat usually hari ang pumapasok sa Bulaklak. Bibihira naman ako makakita ng ano eh, ng Reyna na pumapasok sa Bulaklak. Usually yung mga yun, hindi totally pumapasok. Usually ano lang, mga fingertips lang nila ganun. DJ, sabi dito ni Texter 7599, nagising ako kanina kasi yung asawa ko kiniki... Ha? Choppy ka kapatid. Bitin, eto pala. May katuloy pala yung mensaya. Kala ko yung ano lang, putol. Yan. Kipat ba yung gamit mo? Kaya some texts are missing, sabi. Sabi niya rito, DJ, nagising ako kanina kasi yung asawa ko kinikiliti daw niya yung paa ng anak namin. Oh, anong kinalaman dun? Sabi ko, di mo ba mahintay na mailabas ko muna bago mo kilit... Bago mo kilitiin. Nasa loob naman pala nandyan, kinikiliti yung paa. Saan dumaan ang kanyang kamay? Bigyan mo naman kami ng malinaw na context dito kapatid. Saan nang galing yung kamay niya? Or saan nagmula ang kamay niya? Paano niya nakiliti yung paa ng bata? Medyo dumadagdag kasi iniisip ko. Iniisip ko kung paano ko babayarin yung electric bill namin na tumaas. Yan nga, wala pang explanation yung easel ko sa akin. Paki-answer nga yun, yung kung bakit nakapasok yung kamay niya doon sa paan ng anak mo. Why does ketchup does not taste good on potatoes but it does on french fries? Ay, may mga ano talaga, may mga tao minsan sinusubok yung pasensya natin. Ano? Siguro kanya-kanyang preference yan kapatid, kung ayaw mo, di wag. Kasi some might say na masarap ang patatas sa ketchup. Pero ako kasi bilang taong hindi kumakain ng ketchup, hindi masarap yan sa kahit ano. A big shoutout daw po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa van, sabi lang. Wala mo sinabi ko ng plate number para very specific, di ba? O, sa isang UV Express daw po na nakikinig habang papunta sa may ISU Etchagi. Hoy kapatid, late ka na! Diba first day ninyo? First day pa lang, late ka na, huwag ka na magpatuloy pa, diba? Kung nilinisan ko ba ang vac... natanong na yan, halatang kakapakinig mo lang. Pati to, itong pure gold na green, magpapalit na sila, magiging gold, late ka na. Alam nyo ba, kagabi ko lang nalaman na ang SNR pala at pure gold ay iisa lang. Isa lang pala may-ari nun, diba? Si Susan ko pala. Pwede bang sabihing sweet dreams yung may diabetes? Grabe naman pala yun. Sweet dreams sa may diabetes. Parang ano, parang kakaiba yun kapatid. Baka mas lalo siyang magkaroon ng diabetes dyan, ma-amputate siya kinabukasan. DJ, bakit ka pinagpalit? Ah, no, hindi po ako pinagpalit. Pinakasalan ko nga. Bakit ka umaasa kahit alam mo wala kang pag-asa? Tapos na yun. Ikaw itong halatang umaasa pa rin kasi paulit-ulit yung tanong mo. DJ, na take note ko po lahat ng mga tanong nila. Oh, very good. Dahil dyan plus one ka sa akin sa grade mo, direct to the card. Pwede kitang i-accelerate, ano, graduate ka na kaagad. Ibig sabihin, out of school cute ka. I give those messages coming in our text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Zach Noel featuring Salvi and Sean Paul with a song called Trumpets, back to back with Kerwin Dubois Monster Whiner featuring Lil Rock. Keep right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

11:44 on the clock. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan, classmates! Kapiling niyo pa rin po, DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio, of course. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sabi dito ni Texter 1846, pabati po ng first happy birthday. First birthday kay Kalia Aliena Tumamao Asuncion ng Quezon San Isidro Isabela. From Ate Cara, Ate Kayden, Lolo and Lola. Salamat po DJ Max. Happy happy birthday Kalia Aliena. Ba't tumawa yun? Happy happy birthday Kalia Aliena Tumamao of Quezon San Isidro, Tumamao Asuncion of Quezon San Isidro Isabela. Shampoo to sa Quezon San Isidro. Nang makikain nga ako dyan. Taga Quezon San Isidro lang din po kasi ako eh. Baka naman, may di naman konting ayuda. Nagugutom ng tao. Konting malasakit. Anyway, maraming salamat po sa mga tumutok at sumuporta sa ating programa sa loob ng 4 na oras na kabulastugan na naman. Lahat ay ibang ginawa, hindi mang ano lang eh, no? Mang alas ka sa ere, no? And guess what? We're down with the final scratch of our program. Oras na rin po para ako'y magpaalam. Pero syempre, bago natin tuluyang wakasan ng programang ito, ang ating pagsasama. Basahin muna natin yung mga pahabol na mensahe dito ng ating mga texter as well as yung mga nag-chat sa ating comment section. Sa ating chat box. At the same time, yung mga hindi pa po nakapag-save ng ating number, save nyo na. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin pong i-chat sa aking FB page na DJ Max. A big shout out po sa lahat na mga nakinig sa atin dyan sa may mga palengke ng iba't ibang bayan ng Isabela, di ba? Ang bias ko kasi kung sasabihin kong Santiago lang. Hindi porket dito tayo live sa Santiago eh. A big shoutout po sa lahat naman nakikinig sa atin dyan. Mapa Alicia, Ilagan, Kawayan, Rojas, at sa kung saan-saan pa man tayo umabot. DJ Max, aware ka ba na tataas ng presyo ng diesel? Yes! Bakit ikaw lang ang Pilipino? Ikaw lang ang nagkukrudo? Ikaw lang ang nagkagasolina dito, ha? Pati rin ako kapatid. Ang laki nga po ng tinaas ng diesel, grabe, 10 pesos agad. Tagus hanggang ano ko, hanggang Lalamunan. Hindi kinaya ng bulsa yung ganun eh, parang mali yatang bumili ako ng sasakyan ngayong panahon na to. For sale na po ang aking sasakyan, no issue po siya. Depende lang kung gagawin mo ng issue. DJ, bakit ka pinagpalit? Hindi niya ako pinagpalit, pinakasalan ko nga. Ikaw siguro tong pinagpalit dito, Earl. No? Bakit yung oras ng kapanganakan na sa birth certificate, bakit wala yung oras? Bakit yung oras ng kapanganakan na sa birth certificate, bakit wala kung anong oras tayo ginawa? Kasi yung ano yan, yung bagay na yan, ang makakasagot lang yung nanay at tatay mo. Hindi na kailangan i-certify yan. Bakit butterfly ang tawag sa paru-paru, wala namang butter? Hoy, may butter siya. Bago nga siya nag-transform, na-butter muna siya. Bakit lagi nilang sinasabi na nagmamadali ako, hinahabol ko yung oras? Paano yun? Sabi ni Johnson dito. Hinahabol mo yung oras. Paano daw niya hinahabol yung oras? Ikaw lang makakasagot niyan kasi ikaw yung humahabol ng oras, hindi naman kami. No? Sabi ni Noel, bakit di na lang ako DJ? Kasi nga may mas gwapo sa'yo. Hindi naman ikaw yung gwapo lang dito sa mundo. Eh. Andito pa ako, pasalamat ka nga. Hindi ako yung pinili. Sa akin ka lang naglabas ng sama ng loob ngayon. DJ, anong date ginawa ang kalendaryo? Ano po, mga 17th day ng ano, ng kahit anong buwan.
Again, maraming salamat po sa lahat na nakasama natin sa loob ng 4 oras, sa lahat ng sumuporta sa ating programa. Kayo ang dahilan kung ano eh, kayo ang dahilan kung bakit ako sumasahol. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. And yun nga po, magpapaalam na ako. Di balit magkakasama-sama pa tayo bukas hanggang Sabado po yan. Matagal-tagal yun ng ating samahan. For the meantime, ako ay magpapaalam na. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye, enjoy the rest of the day. And laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Rob Daniel with a song called Nandito Ako. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Once again, this has been your DJ, DJ Max. And now, signing out. Enjoy this song, kapatids!

Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Itay, ano po bang English ng utot?
3: Wind of change.
2: Eh, yung utot na matunog?
3: The sounds of silence.
2: Eh, yung utot na may kasama?
3: Dust in the wind.
2: Yung utot na hindi sinasadya?
3: Careless whisper.
2: Eh, yung utot na inipit?
3: Please, release me.
2: Eh, Tay, yung utot na sobrang bantot?
3: Killing me softly.
2: Yun lang.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak.
1: Yun lang.

0: parang problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
0: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
1: Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ba't may pasa ka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
2: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
1: Eh, yun lang.

0: number one.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.
2: Hit that.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: ipinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: News. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
3: Yes, ma'am.
2: Okay, let me know your name first. What's your name?
3: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
2: Wow! Are you Pilam?
3: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagba.
2: Yun lang!

0: Classrooms are fully air-conditioned and equipped with state-of-the-art facilities to engage students in active learning. TAPS has been considered as the most high-tech school in the region. With Top Achievers Private School, or TAPS, your children will be brighter and smarter. For more details, visit TAPS today in Alicia Isabella. You may also visit our website at taps2011.com.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
1: Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
1: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Pops, mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: News. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: Hey! Hey!

0: Ula uhaw, uhaw sa saan?
1: Uhaw.
0: 6:19 ng ating oras. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Oy! Marami akong napapakinggan na nakikinig ng Tops Radio kanina madaling araw nung ako ay nag-jogging papunta dyan sa Jollibee, McDo, ikot dyan sa Palengke at ikot doon sa Aurora Alicia. Maraming thank you! Nakakataba ng puso na nakikinig kayo ng Tops Radio kaaga-aga. Nakita ko rin yung mga kumakayod. Yan. Naghahanap buhay. Madaling araw. Ang sarap lang makita yung mga kababayan natin na andyan yung nagbebenta ng pineapple. Alas 4, alas 5 na madaling araw. May nagbebenta ng mga tilapia dyan sa gilid-gilid ng daan. May mga nagbebenta ng karne ng baboy, manok, at kung ano-ano pa, pati gulay. Andyan! O yan ang Pinoy, di ba? Lumalaban ng patas. O ganyan dapat. O sige. Ang tabayanan naman nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9. Tops Radio. Yeah!

Abonin mo na sila, Lord. Alas 6.26 ang ating oras. Mga classmate, abangan ang mga kaunting balita. Limitahan lang natin ang ating binabalita kasi walang kwenta yung mga balita. Puro mga impeachment, sasakit lang ulo nyo, sasakit lang ang puso nyo. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailang. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, magandang morning! Kasi alam mo na sa tong it's talo. Ang init ng kape ko, oh. Ay, malamig na pala. Kapag ako'y nangangailangan, sana'y may artist pa na makadate. Okay lang sa akin kahit nasa... Kamusta po ang lakad ngayon? At siyempre, kailangan nyong mag-drive ng medyo safe. Para makarating sa tamang paroroonan. Hinako sa'yo, yun ang hinala ko noon. Bawal ang biglang liko, ha, mga mister! Kailangan ng aking iniisip, puro pansarili lamang at... Mami, abangan nyo yung mga nagbabagang balita. Medyo magpatikim lang tayo ng balita ngayong umaga. Konti lang. Para kahit papaano updated tayo sa mga ganap sa Pilipinas, maski alam nating hindi kaaya-aya, talaga ang nangyayari sa atin. Aki-daki! Sige, standby na. The long wait is over. Finally, here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ito. Pakinggan nyo mabuti. China Coast Guard, pinaghahambalos ng baton ang ilang kasapi ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Uy, isa, putok ang ulo! Pilipinas! Ang mahal ninyong Pilipinas! Pinakamahal ang singil sa kuryente sa Asian o ASEAN nitong June. Talaga, met. Pinakamahal tayo ng electric rate, pinakamahal ng kuryente. Pero pinaka ayoko nang sabihin. Bank record at tax records ni Vice President Sara Duterte. Bubuksan daw maging yung mga record niya noong hindi pa siya vice presidente. Ay, ganun ba 'yon? Akala ko ba ang impeachment ay ano, limited lamang kung kailan ka nagiging impeachable officer. Pwede, depende kung sino ang iyong back-upper. Back-up. Ito pa isang balita. Ngayong umaga, naku, hindi ako nakapag-full tank, oh. Ayan, epektibo na ang taas. Ayan, ang taas presyo kaninang madaling araw. Oy, sayang, hindi ako nakapag-full tank. Sayang. Trust rating ni Pangulong Marcos bagsak sa 28%, sabi ng Pulse Asia. Ay.
ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inakusahan ng Armed Forces of the Philippines nitong Lunes ang China Coast Guard na pinagpapalo ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy na papunta sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang isang sundalong Pilipino nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Iniulat ang insidente ilang oras lamang matapos inihayag ng Department of Foreign Affairs na magkikita ang mga top diplomat ng Pilipinas at China sa isang regional summit na gaganapin sa Maynila ngayong Linggo. Ayon sa pahayag ng Pilipinas, isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard na may sakay na 8 tauhan ang umiikot sa BRP Sierra Madre at kumuha ng mga larawan at video ng barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea kabilang ang West Philippine Sea sa kabila ng desisyon ng isang international arbitral tribunal na nagsasabing walang legal na batayan ang naturang pag-angkin. Pero may bagong update ang China Coast Guard, ha? Sinabi nila na ang nangyari daw ay ang mga sundalo. Philippine Coast Guard daw ang unang nang hampas ng doon sa mga Chinese. Ano kaya ang totoo dyan, ha? Naku, ito ba ay palala na ng palala? My goodness! Yung ginamit na barko dun sa Pilipinas ay parang bangka lang. Parang bangka lang yung kalaki. Dun sa isa, sa gamit ng China, mas malaki ng hamak. Kawawa naman, no? Anyway, dito muna tayo sa isang tungkol sa kuryente. Ito ay balita sa GMA News. Ganito ba talaga? Ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil ng kuryente sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN nitong June dahil sa maliit na supply at mataas na demand ng kuryente. Ayon yan sa Department of Energy. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, umabot sa 12.43 kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa bansa noong Hunyo, na mas mataas ng 0.093 kada kilowatt hour kumpara sa singil sa Singapore. Wow! Mas mahal pa tayo kaysa sa Singapore. Sa Pilipinas, siya talaga yung pinakamahal dahil talagang may kakulangan tayo sa supply. DOE o Department of Energy Undersecretary. Ilang araw na nakaranas ng yellow alert ang Visayas grid noong June. Ibig sabihin, hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Pangunahing dahilan nito ang patuloy na force outage sa operation ng ilang malalaking coal-fired power plant sa rehiyon. Kawawa naman tayo sa Pilipinas.
Eh kung ang kita at sa kasahod sana ay katumbas ng kita mo din kapag ikaw ay nasa Singapore, eh di maski kapareho natin ang singilan ng kuryente sa Singapore, eh hindi naman eh ang kakayanan, ang purchasing power ng mga Pinoy ay mas mababa syempre kesa sa purchasing power ng mga nasa Singapore. Pero yet, mas mataas ang singil natin sa kuryente kesa sa Singapore. Eh di wow! Ay nako. Okay, ano na lang. Mag-solar na lang tayo! Anyway, dun sa Top Sterling eh, talagang bubudburan namin ng solar panel yun. Para kahit papaano eh, makatipid tayo sa kuryente. Yan. Para kahit papaano, hindi tayo masyadong ano, anong tawag dyan? Mamumulubi! Mamumulubi sa kuryente. Ay, ito na nga! Bakit ito ay hindi ko makita na mabuti? Okay, ito muna. Dito muna tayo. Bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 28% habang matatag sa 58% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ano daw? Ulit. Bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 28% habang matatag sa 58% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ganun kalayo? My God! Sa July 2026 survey na inilabas ng Pulse Asia Research Incorporated kahapon, ang national approval at trust rating ng Pangulo ay kaparehong bumaba ng 7% habang ang kanyang disapproval ay tumaas ng 5% at 7%. Yung disapproval, ibig sabihin mas dumami ang hindi nag-a-approve o hindi believe sa trabaho ng Pangulo. Yan. Tumaas ang kanyang disapproval rating mula 5% hanggang 7%. At ganoon din ang kanyang distrust rating. Yung hindi nagtitiwala, tumaas daw. Lumilitaw sa survey na ang trust ng Pangulo ay nasa 28% na lamang habang 51% ang nagsabi na wala silang tiwala sa Pangulo. 51%. Nasa 21% naman ang undecided sa kanyang trustworthiness. Samantala, nananatiling matatag ang trust rating ni Vice President Sara Duterte na 58% habang ang kanyang distrust ay 27% at 56% na approval at 29% lamang ang kanyang disapproval. Ang survey ay ginawa mula June 28 hanggang July 3 ng July 6 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 adult Pinoy na edad 18 hanggang pataas. Edad 18 taong pataas. Layo ng approval rating at saka trust rating ni Vice President Sara Duterte compared kay Pangulong Marcos. Kaya kapag kukunin mo yung nagtitiwala at saka yung hindi nagtitiwala, kaya meron siyang negative na trust rating. Hindi na sinabi dito kung ilan yung trust rating, net trust rating, kasi babagsak sa negative. Oh.
Ano kaya ang sagot ng Malacanang at saka paano kaya na naman ito sasagutin ni Auntie Claire? Ay nako. Sige, ito na. Inaasahang mabubunyag na sa publiko ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Maneas Escarpio matapos aprobahan nitong Lunes ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng subpoena para sa mga bank records, dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue. Ayon sa dokumentong binasa ni Senator Francis Escudero, the request of subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of the respondents, Attorney Maneas Escarpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19th listed corporate entities is granted. Pinagbigyan din ng korte ang pagpapalabas ng subpoena sa 20 entities na inuugnay kay Vice President Sara Duterte matapos makitaan ng prima facie sa mga isinumiting dokumento. Hiniling ito ng prosecution. Prosecution kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Nilinaw na hukuman na ang record mula 2007 hanggang 2021 ay mahalaga at may kaugnayan sa kaso at hindi maituturing na fishing expedition. Ibinasuna rin ng argumento ng depensa na ang mga ito ay prior term records. Gayunman, binigyang diin ng korte na hindi lamang gagamitin ang mga dokumento bilang batayan sa kasong nakahain at hindi para magpasok ng panibagong impeachment ground. Hindi naman pinagbigyan ang kahilingan na accounts of foreign currency deposits dahil sa absolute secrecy na nakasaad sa Republic Act 6426. Ibinasura rin ang subpoena para sa JTC Group of Companies Philippines Incorporated at Pikimong Philippines Corporation matapos makita sa mga dokumento na hindi nakaugnay ang pangalan ni Duterte at Carpio sa mga naturang kumpanya. Inatasan ang mga bangko, BIR at AMLAC na isumite ang mga dokumento sa Clerk of Court sa July 30, 2026, alas 9 ng umaga sa harap ng mga abogado ng prosecution at depensa. Pwede na pala gamitin yung mga nakaraang record, ano? Para sa impeachment. Kasi ang lagi natin naririnig. Kung kailan ka lang nagiging, kunyari, presidente, o kung kailan ka lang nagiging vice-presidente, kung kailan ka lang nagiging commissioner, kung kailan ka lang naging chief justice, ay doon lamang mag-uumpisa ang mga ebidensya sa impeachment. Anyari. Abangan na lang natin kung ano ang susunod na kabanata tungkol sa impeachment. Yun, no? Samantala, meron lang akong isishare sa inyo ng mga headline. Reservist record ni Padilla, si Silipin daw matapos niyang sinabi na siya ay aktivista. Ano ba yan? Sige. Ito pa, isa pang headline. Ano kaya ang masasabi nyo dito, ha? Huwag ko nabasahan yan. Kapelo lang. Sige. Yan na muna ang ating ano? Yan na muna ating mga balita ngayon. Basta ang gagawin na lang natin ay kumayod ng kumayod ng kumayod para sa ating mga pamilya, para kahit papaano ay hindi lang tayo umaasa sa iba.
Di tayo maasa sa ibang tao. Di tayo maasa sa ayuda. Di tayo umaasa sa kung ano-anong ibibigay ng gobyerno sa atin. Kayod-kayod mga classmate. Dahil, nako. Basta ang alam ko ang hirap ng buhay ngayon guys. Kailangan natin kumayod ng todo-todo. Kayod kalabaw ang tawag nila diyaan. Yan ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. At good morning sa mga bagong teachers na nasa pangalawang araw na sila ngayon ng kanilang training. Lahat ng campuses, teachers sa lahat ng campuses ng TAPS, ongoing ang kanilang training ngayon sa TAPS San Diego Campus.

0: Giant.
1: Ladies and gentlemen, again, here is DJ with no name.
2: Alas 6:50 ang ating oras, mga classmate. Ang word for the day ay... Kayod! Huwag yung batugan.
3: Kayod, kayod, kayod.
2: Yung tipong lahat ng kakainin mo at lahat ng mga magiging accomplishment ay pinag-

0: Pag gusto mo ng bagong kotse, edi kumayod.
1: Magandang bahay.
0: Gusto mo ng magandang bahay, edi kayod ng todo-todo.
1: Nakatitulo sa akin.
0: Kailangan mo ng house and lot, edi kayod ng todo-todo. Kailangan mo ng...
1: Kayod. Gusto ko ng sexing shota.
0: Kayod. Kung gusto mo ng shota, sexing shota, edi magpa-sexy ka rin.

Walang masama ang mangarap, sabi, magandang umaga sa lahat ng mga nangangarap na magkaroon ng napakagandang buhay. Ang gagawin nyo lang, classmate, try nyo, umpisa kayo ng maliit, start from the bottom. Ika nga, start small, one step, and then every day, move forward. Para kahit pa paano, onti-onti, palaki ng palaki, kung ano man pinagkakabalahan nyo, kailangan nyo lang talaga ay targetin na palakihin. Huwag yung basta ano lang. Target natin ay lalaki kung ano man ang ating pinagkakabalahan. Magpo-progress, ibig kong sabihin. Halimbawa, nagpatayo ka ng maliit na karinderiya. Ang target mo ay kahit papaano, mapalaki mo at mapaganda mo yung serbisyo ng karinderiya at maging stable. Yun lang yun. Hindi yung magpatayo ka ng restaurant para lang makasurvive araw-araw. Huwag yun ang talagang aim mo. Mangarap ka na rin lang, edi ano, lakihan mo na at medyo taasan mo na. Para kung limbawa medyo hindi mo nakamit, at least medyo tumaas ka ng konti. Yun yun. So ating key of the word, ay na do. Word of the day. Word of the day ay kayod. Sabi nga nila, di ba, kayod kalabaw. Kayod kalabaw. Yung

Kariton. O, dili kaya'y Araro. Diba? Ikaradap na si ka. Hindi masama. Yun ang no, talagang kaya sinabing na, kaya sinasabi na kayod kalabaw. Taste-taste din tayo, no? Pag halimbawa medyo alanganin pa, di pa kaya ng budget mo. Huwag kang masyadong kung ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-
na maglalabas ng kung ano-anong sasakyan dyan kung hindi mo pa talaga kaya. O, sapat na muna yung kung ano meron ka, okay na muna yan. Pagtsagaan mo muna yan. Pag talagang kaya na, edi why not? O, di maglabas ka ng sasakyan, hulug-hulugan mo every month, ganyan. At dapat yung sasakyan na yan, kahit papaano, magagamit mo na magiging productive, makakatulong sa iyong negosyo, kung may negosyo ka man, makakatulong sa trabaho. Dahil alam niyo po ba mga classmate, na yung pagkakaroon ng sasakyan ay hindi naman ho talaga yan investment. Yan sasakyan na yan, hindi naman talaga investment yan! Ang laki-laki-laki ng magiging maintenance mo dyan. Yung maintenance cost mo dyan ang laki-laki-laki-laki. Maski pa hindi ka, no, maski pa hindi ka walang nasira, yung depreciation pa lang nung halaga nung sasakyan na binili mo ngayon, benta mo after one year, malamang sa alamang, mas mababa na ang presyo niyan. O, di gumasto ka pa. Ang tawag doon, depreciation. O kapag nag-depreciate na yung sasakyan, maski hindi nabangga, maski hindi nasira, ganyan, eh di wala na. O para ka na rin gumasto nung depreciation. Tapos isama mo pa ang monthly o kung alimbawa every 3 months na maintenance niya. Isama mo pa ang lagi mong binabayaran na mga registration. Isama mo pa ang pang change oil. Isama mo pa ang kung ano gagawin mo dyan. Isama mo pa ang petroleum products o mga expenses mo sa crudo o gasolina. Isipin mo muna bago ka bibili ng mga bagong sasakyan. O, okay na muna yung pagtsagaan ko ano meron. Okidoki? Masarap din naman magkaroon ng bagong sasakyan, pero yun ay kung talagang kayang-kaya mo na. Aki-daki? Palakihin mo na muna kung anong pinagkakabalahan mo ngayon. Pag alimbawa, ma-compute mo na kaya mo na yung buwan-buwan niya, edi okay. Basta kung ano man ang inyong target na gustong makamit, eh walang masama dyan. Walang masama mga harap, klase. Ay nako. Ang masama dyan ay kung wala kang pangarap. Wala kang pangarap. Ang pangarap mo lang ay gusto mo mapabagsak yung kaibigan mo. Gusto mo mapabagsak yung kapitbahay mo na tuloy ang progreso. Galit na galit ka sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo na tuloy-tuloy ang progreso. Eh kasi naman yung kapitbahay mo at progreso, ang progreso ay talaga namang kinakayod niya. Oh, yun ang ano, yun ang kinainggitan mo, ikaw wala kang ginagawa. Pasneya ka kaya di. Sinalbag ka nga talaga. Yung mga ano dyan, yung mga walang magawa kundi siraan at hatakin pababa. Yung mga taong gumagawa ng mga matitino, yung mga taong gumagawa ng mga bagay-bagay para sa kanilang ikakaunlad. Oh, Jesus ko Lord. Kunin mo na yung mga ganyang mga klaseng mga tao, ha? Hindi namin kailangan sa mundo. Kunin mo na, Lord. Magandang umaga kay Doc Ray. Magandang umaga kay Ate Che. Good morning kay Ava and Raya. At syempre kay Ate Kay. Magandang umaga kay Doc Joshua. Good morning na rin kay Papang Lakay. At syempre kay Mamang Bakit. Gandang umaga dyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Ay! Andito pala si Mamang Bakit sa kasi Papang Lakay nasa Santiago pala. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat naman po ng mga campus heads ng mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated, magandang morning po sa inyo. Kayo nakikinig ng Tops Radio. Ako'y magpapaalam na po.
Dalawang minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Paalam na muna ako. Sabi ko nga sa inyo, dami naming pinagkakabalahan ngayon. Halos tumatakbo na kami ngayon dahil ang dami naming kailangan ihabol bago mag-umpisa ang pasukan sa Agosto at Res. Okay? Pwede pa rin po mag-enroll sa TAPS sa kahit anong campuses basta merong natitira na slot dun sa grade level kung saan kayo gusto mag-enroll. Okay-dokey? Yan ang ating balitan at konting harutan at konting palesson ngayong araw ng, ano araw ngayon? Oh, July 21, Martit. Ganda umaga po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name. Babay, antabayanan si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
3: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
2: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
3: Oh sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
2: Ah, eh, yun lang.

0: yung assignment mo sa mat?
1: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.